Nujakir nariyen gundawari homse le gundawari homse be chap deria komej le sabajare kafer la haye u be hafkaria idaria le gundawari konafchaya alholi le ko khabadin ko qiri kirnariyen ko kafer la haye talafa ko daspekiria wa proje jide ko chatovaya washtikrna bin sinzatia ko blind kirna asta ko khizmat gozari dade da ko che hat kirna khalke hisan tirbe ba